laman lagi ko bahal po basta hilas kung ang totoong murmurikla mo kay nagjindilas tinubod pagkahagas na naman eh no honey punyawa ng kuy kwarta kung sa una lang ko ani disposable pedero gyud ko biyaan sa ganus na wala kuy assurance ka kitang duha ka nun eh busa dili ihapon mo buhi bisag inana gugmang dili mabiyaan bisag sakit na sa akong dughan.